0: Okay, Kwasi.
1: That's it. The okay, the answer is a very serious aspect now. Okay,
2: Hadri,
1: but yeah, maybe Bisa say now, come for him. One two phone the matter,
2: Uncle
1: Maya, who hits me, yeah, by the
0: baby. Yeah, Jibus work at 20 minutes of phone.
1: My phone got an 17
0: point. And I have updated one. So could I love your bishop? You look of 15. Oh, yes, can we?
1: His phone,
0: oh,
1: 15. And your phone, get all.
0: Ah,
1: phone is expensive. I can see for your business. And it's me to have
0: Sabre Crana so for Panetta could take it as a phone.
1: What yes, here?
0: Be as your dinner. Some media may make you be a tramica.
1: Walk around, so maybe a touch.
0: A chance of
1: be an old there so far.
0: I am man.
1: But, since you know. If you ask me, who is say appear as an Eseba? Because, who to me, Munya, me as a man in Tiada? Babuaka.
0: The Babu can't say I hear before.
1: Okay,
0: tell me if I miss
1: her. Be a messenger made me a brofon to the actual. Maybe need the ketua. I will need a quada over 4 years. Now, quada no seven, the bearman, I'm sorry to see. Now, bring me by a far quada, the bearman, bring me by another one who are buying me. Na grande ade afia no no di unam se ah let's ask if we be ready about so mi na wo no pom de peyin fu akese o but woni akwara no na ye sa de no na akwara na wo ye no akwara ni se de hu ade poti a wo ye no but do ni na eche no e te bi ase no hu apia ba bi akudru no ana se de ka internet no oba no oba sizi na akosi da be oba no be sizi na akosi da be TV so ubiso u chama bonte kura TV atusi abonte e bi shwa mena hunu phone na kura no na nya intention so okohwe tabi be ma na oba adagem obekọ no ya de bibia begusu se Facebook si na no hu adibi wo se edu no advertise wo hu no se be ma pa ya se
0: edu edu
1: no what no ba pa ya di wo sadie but e show ama kura na hunu
0: Ensure akura no hunu
2: intelligent control system no
1: apia me se ba bia ye wiase wi akwa control no
0: ye can say so na we are not ready to train them
1: apia me se ba
0: bia akwa control no dia then we are not ready to train them
1: tell you something you see
0: ye ba mo timi dia mo system na sesa e ko nyenye ba ye bodwon
1: ti o me nche wadi
0: se me ba ke meti ba ye me de
1: apia ti on say we cut about nail ya me bay uhu se akwa TikTok wa and your money may be broad. Appear. My main kind of cranch. Oh, sir, a yes, oh, yes, I did at least who protecting from near my bad near maybe. But it be a crown, you know,
0: and yet you wouldn't be on a bit in your explore. Why is that training?
1: Made it metuati.
0: You come in my bahai. Met my yama beyond crazy. But what media system does not allow me? Sanes or your ba?
1: Neba. And I make sure. Nti akura no niema wo nim no enye wo enkure ya wo mokofa abaya baako abaya ketwa baako
2: class 5 ni
1: wo ko che wo mo
2: 13 years
1: omni abaya ni die born doggy abaya no so ti wo oje
2: eyi
1: tini na de
2: tini
1: akura no
2: na
1: ma
2: me
1: me ba na ma me ni papa da ya na wo mo hu ana
0: da bi nya wo nya de hu o eye time wo ba no pe ba be dan time wo ja no na wo ata na ba na mabontia e debe
1: na
0: ozu
1: me si me na me chio se me me si de wiase ne me hu no
0: na na last na wo o direction ye child right na wo kanu
1: me ba je no ye no pese me chio se nkwada no se se se de system na ye no apia na me ye wadum na o tumi control ba no o kase won na akura na da akura ni ni ohupu na ye so oni made kro but oni feeling bi ate me hwe San Yaman na ese otimi chenu ba but eh me si mani hwe pulu but o ma kwa ni good chenia obo hu so obi ni obi da but na dream no hu sa di we dem papa se enye enyini a edo an na de no beba but eh e lay internet so o do papa se ya yentra apia de kan nyina no enye pulu ngu a continue so that advert I hold work so and sawie ni niema e we ma na yakono
2: na me kapo no ho
1: na de ka sem ene enkuran kitin 16 years 14 years o mu nyina ya school for enkuran insa no mba wie no
2: ɛno so ka wo na ma sa sex na mo kɔdɔ no
1: wo ti ase ye
2: because aduro
1: it you your system
2: na be ma kɔ kwado sadie no ɛna ye easy access
1: so
2: na ka kɔla kɔ ya wo no oni me ma be 5 for dan wadie mu yi afedu abi na ye ya no wo su na be be mo ba kɔ ay be yo de si be diwo kɔ na wo kɔ anya nsa na mo be ka zin wi
1: apie me si nkwara na aba no emfa wo bo wo no mo nsa wo
2: mo mo de mo no
1: enyema nkwara na ye ne sesie wo system ni mo no apie enye phone me ni hu ni se enye phone po enye phone
2: akwasi yesu anu
1: ye ko skin nkwara ya ze mo ko skin mo ko no nri ni niema ni enye phone so
2: no me ka so bi ni mo yesu anu na nka tv beti ma se ye
1: ne bi ni wo
2: me ba
1: ko
2: nya ba tra ho kwa no na ke beti ma se ye ti
1: ye ye person
2: kwa na ne ye nyema ne ye
1: me ka se
2: me se ye ye person na nka tv no kwa da dwe mo na ke beti ma se ye
1: apie na me ne na na eh hwe tv edru baby na
2: ezo so no ye team manager e ti baby odu no see you can manage
1: o mo je ye tv na na obi ese ese
2: o ma fi obi anu
1: si be mo anu ma ese de ese de me ye adigbu o ma
2: say at ti untia
1: because me hu ni say akache em say eyen kura bo ni say ni say
2: a wo hwe
1: me hu but nay no ye school mu nyira crisis ho ho ni nyira aye abae subject aye
2: ye
1: ti twiti o school
2: enti eye de ne ma ne ba sa
1: she said any bien na ba say the bible
2: it will be an say yes
1: I know it bible na ka say any bien be ba
2: it bible na ka say
1: me ma
2: bible
1: say kada nwa die
2: wa ka say any bien me ba wa ka say any bien ni ba jana any bien no aba no msl say no ka say amani amani be kwen say ko be totu
1: ko ga bra ka sisi ni nyina e ko so asase wo so ni nyina e ba so any ma bible ka na che say en che say debre de wi ase nyina be so le da ko ni nyina ya ke nwa bo ni e ko no but your choice is any man name we be see mbo hu bibi sey mbo hu bibi sey enkwara so be
2: je ni ntina wo so ye anifire
1: say na make
2: sure
1: ntino ana say say baby we asira kuduru bon sam na take over we
2: don't allow
1: we father dey we
2: don't allow bon
1: sam so individual matters say wa kasa na abutu ba control but say we asira kon bibi en wo say betim dey change internet afosa na ebe west
2: me that say
1: kokko an ka me na wo fo fo kra ene wutu de na wutu sika de wi adwuma diska
2: ene and ene good side
1: me pese me che ono no etibiru no wiase na ekoda nim wiase bie obitime etene dem no one bank for dele no send diska ma no ye adwuma ni etua neka e wo banking mobile banking zo eti wiase na e bibie wo
2: enkora
1: na amade sam na pia
2: aka
1: enye nsio
3: mhm mani fa konyi we so nchia wo chief wo nyina na ani wi asa sesa
1: mhm
3: nani mi je bi nya ba yen pani asa first yin fi mu a wo do mu na yo ye wo eso anu ye wo ma me pani fo nya no mu ya ti fi e
2: na abonte pani ko na osuru no
3: ani mu nya wu ekọ odu mi fi a mi he di mi say hey sa de na ba ra ti ha wu wo ya ti o be ti an no hey sada we na ofa we ne na timu eti ne no enem enkwada ne ko ofi o mi nyi na no pani bi ni ho o te awo mo pani bi ni ho o sulu wo mo pani bi ni wa pani wo
2: di mu bi so mu
3: eto aha eti no we sa enkwada 40 years 30 years ya mu yem na nyam
2: nyamrasam
3: ya ya ka ho asem yi no ono na na bere te no ni ofa ben na di ehu tu ni mu ye fi e de wi ana empenifo ho ne yom titi enti no o nwale ana ye nwale u da ko o ko won chen o ko twen pra ko o ni pesu ma si anya sa won wan anya sa o bra wi anya sa o fo wi anya sa enti no e sa de ye de tse yen sa je no si ni free ho no ye ne enkoda we ba he no me ko e fi a dis a ni pesu ma si na we se o mo se he ye because ye time no ni o mpenifo a wo motene etene yen ene sa mpenifo ri edei ene wo bio hwe se ye so mo kase bi che yen wo jani a
2: yen to dwom ene ni madokro
3: o na make se e met bi a no mo kase yen
2: ene na mef na eye apomden ekwan so na obetime
3: aha
2: asi bibia no
3: sa
2: na enye ma ye de yesam na na odin ndise wo to nyum na hurun ko mu a na sa unya sa ya de na o minimum a clinic bia ni wa sa time no
3: entine ye nye
2: ye nye
3: ya ka tire entine ye nye
2: ese ibrado a
3: aha
2: entutubo o adoba samai na ngokoto hanwa hanwa ni eni agukobuo akokoto abrobe wase akokoto abe wase o tutu abo akobukusua no nti aso tutubo a sama bebe fie uzu suru samai
3: entine ofa ben na na ben na beka sa akire eye ye meya wo mu ani e kas e nu ye nu
2: o se ka se o de o ta fre ta so bi ya kombo o ti da
3: e o ta fre ta so
2: e ta di twa bo mu ta fre
3: ha
2: e fie wa mi nyina ye kompa ha ye su ta ba ko pe
3: en ti
2: ti se pro ye o de ta so ba ye ta so
3: me kai e mi le bi na me se ano para mi go ko ye program wa kra Africa TV na me ba ko ko junior o da akonyam no kra remote ena wo chengi di o pe na me se eh utri yo ye pra so
2: Samre otempumam
3: Samre ka unam munkumu afumu acha hasuo me kwero ka chere eye ne
2: ni mama
3: se mama ede ene afum ena ne mama ka chere se eye farm us e ma ede ko kwa ko farm pain
2: ene ni se otukrum na nyini ho a
3: na ne mama eyi ene mudi komo eye ababo mun komo ni wan wan wan na o ma meka se eh ko ku mu nu sa no ti o ti na ye han e da na etim di se peace o ka bia na yuzu fia se e da ku to bi na na o da ti se peace dan ni mu o se eh mama en ti na ko ku se te mu ni ka se te ko ku ti mu ni dan wo se he o mu o me hu sa no ma na ye dai e bi ma me hu penifu a e church o mo se yewi fa ha yewi a yechi ti mu no o mo tu ogum na e se no internet se media na e chire o mo wi ase de e koso se jejin first so de e yo nana
2: na e chire wi ase
3: na e chire wi ase
2: na me nana kan brofu bi sa ma mi na me kan bi o si pray word not a cheat as a chere se kasaka se min zro hinanim
3: Play word,
2: not a cheat.
3: Not a cheat.
2: Now you see, na siyani se wasi kasa kasi means wrong hinenim.
3: Oh, sir.
2: Na if you can be you. Na na si shenan.
3: Oh, Jack Ray. Eh, niya. Eti bi kambi si said na ya na na na. Eti. We bibi unuko lumko meka na na ba meka chere.
2: Eno kuwa kuwa tumi dantem.
3: Oketi oku.
2: Oba dantem.
3: You say na na ba na obi duko unuko obi. Odiyo he. Yen pete mo eti ni efi eti mo. Na na ba. Nana kwa se demo ye ye na nanu mu nanu mu se
2: ya boni baye astigmatize no masisi
3: enene
2: ono kwa oni
3: oni enene se wo wutie mie oba enene ni a ayante antefo nana ye kam me de wafo anu de kwafo mu nana na fo ni benu mu o mochi abakwasam abakwasam nana mu de tete ye yewi adomo kwasam yewi menye wi yewi menye wi ya ye de ka ya bra ho a ye ti twa no mu a abisi ne ale ya mafara ya wo mabade e die yo mpa se wo boni pere mo tuo mfo yen ne ye baba na tuo fu me ma no check we da me du fi no ma da o me sori se o mu ko school pa na me so me ye dai me so le ye do ma so ba go musika etika ifi ati mu no ke na na ana ka ba dai e be chere chere mo se se na se na na fori de wo hen na na fori mo hu bi de pen ene kra no ye ni ko bi so ye wala mo ko mu so o mo ko mu nim abakuma sem
2: eti man kuma sem
3: aduma kuma sem eti ye ye na na no ene ka chere chere ye maame no no mo so ka bi ye de chere ye na bi ye papa mpo ye na no mpo ko so ye de chere ye ene o mu ina tupiti o mu ina ni ho enti me kai se na mi wo mi fi a efi bi a ana ada bi a na ke nkom no ukom twa woro mpa bo ano empa bi kwa de he vite dan ni yenko ho enso de he ye di mo akinom se ei e de kom akom ko pa o apa na ese yi
2: okay
3: sare se enti ye ka nyina no eye generation bi a de ye de ba na etel ti e ba ye die eye ne faso die mu a ana ne pepo mu a na enso ye de abi su no ama no akoye eye a cash as enti no me de ubusa mi a asepa meka ne se aso obi ani fi a ofiri mu na obi o no mu a na fi ofiri mu no we de lady bia na one ayi me wife odi nkombo o kan was Mr. Jua mo de munya ma me bi hwe mo de mu school ni ade ade enso de fi ya no munya 10 years ya no na wa o ye de o bo bra nti eh sa phone bi de e de ya if papa so ye de e wo ho no ho a ye kire kire e ye enkwada no so e kwabo mfa so e wiase ye de ense sa e ti wa wu ti mi no ukwan a obefo so obe te o ma obe ti obusua na ye enhyira ama wa
2: okay aja fro ya de go go pichi
4: ya wakasa bububu honum koto fi kwa yi mprensa ya bone mprensa ebi firi wano ebi firi e kromo fo nibisi yisai internet eba ayena eye bikun bebuwa ana ebu wano miswa eye fa adi kwa eye ya hiliye awu nse moka nananum ene eyini nyina no se ne mebru ni si ye ene ti san ye abamu na se foro eh wofa we ni na mo mo se ene enye mapi ese san beti ese san ko na so hwe ye mabi ewonu o si internet yi wo ye den o ti bi ni free system di se ebi ko internet o opesa o se chat ye bia obekwa internet wonu obekwa kwa research se se research wonu wonu bi nyano me mai wuje fon a ebi omo ko school a esa assignment ya de man kwa ne kwa internet o na beje fon no akwa kwa internet ye den a omo osu ebi wonu so internet o odishia de ebi e de hwe e de to han de ebi so e de hwe enyama pii osu ana twice ebi e hwe o twice so e osu wonu se nena mo kan na na yo na adibo wonu ma sa nyema pi na sesa me kai se enka ne se na ka bi hu oba pa japade pa e be che pa se no oba ho ye se ye personu ubu hu oba ho yina bebre o ma mi dware esu na ehe o se kosensu nyi fabra me fabra
2: o du anwa tin sa tin na
3: bi nche o di zori ma no of the no kaka
2: da ye da
3: oh
2: ana
3: uwe
2: da aba da uwe bi da abi uje se o
3: me ah
2: ni ma me ba da ma se
3: ma me ka
2: ani e wona onye na onye
3: na
2: onye
3: na onye mu se u de u
2: na onye
3: afeli 3
2: ah ah ah ah ah ah ah ah ah
3: ah
2: ah ah Ni mara do obo na nyaka re. Ano wo ye gbe nu. Unye biem hwe. Won ka so nya keto ogara bot. Na ma re den anya bi.
3: Wo de wo ri abia ko ya di.
2: Ka pe bi ma he. Na pa ni edu bu de na na we sa bro nu. Na ti ye bi hwe.
3: Ene
2: wo de na ya ka bon. Ye time ni de. Me no mu di nkwale jam.
3: Na da bon ting.
2: Ti akwala ti
3: eyi. E wo na da bon ting. Ma mi bi si ano egbon ma itokrom won na wo zo be gelo bu ni pa. Ono na to su na fu su. Wo bu ni pa. Edi onya ko so na to ko jali wi a. Na bu ni pa si ni e ko ni hu di. Kegetia
5: ni tu sina fo
3: guy le top fo
5: tu push
3: na
5: ne
3: sa breno ne etime nge bia he ne no na e ma na so na sa unya kona ko form ba ko si fo o de e bon de form si fo mi esu mu si tu guy no e yo de si si esu mu tu
5: ku ani ka ne ma fo di
3: yeah la te de uya hunu we
4: Ti, wafuse afi fukitora mwa ya kene na nonu ni tise asuruba ya bodi tayati from afi
3: afi akwane jesu wenu wani yukro wakani tine ya kazi asuruba ya tude tayi cha wani mimi jase weji wewe friji ni tine wani jengo wani yukurasi ni yano wachine asuruba ya tude tayi yukuri tu wame from obi ya wona yi a yen na ene je abetunu nenu die
2: agency mo tai
3: masa obi obe ka cho se efebi oboa de be ka cho se efebi oboa
2: ma menyina na memusa se enti abatete wo so
3: elei
2: o
3: abatete wo
2: wo mo tete nkoda
3: yes
0: na dia kwen ene se na
3: e a me chema dio wo fie na wo mu no wo beta ti beta kwa be ko school no oba ko sia ko bu school wo adia wo chere no school fie no oba ko sia no school dia ba e tu ko school ma en ko bi afi ni fie ni han han eba bebia wo chere bi na nsuo no bebia no chere no obi a edua bi da bridge ni so ene wa cross wo dia ba akwara no woni no hu sia bi da ma me ka bi che wo hene na e otunfo ne ba ko nko ba bi gabe ne ba nso hu
0: eh sa sa se nko fu mu da
3: e ko
0: ye village wono
3: e ko village wono
0: sa ne na fu ho
3: eh ha e ni agba aja na hwitim
0: ah hwitim na
3: o se be gin o hu bi da ye su se sa tam no a pe ko ma kwa e di konkosi ya konkosi ya aja na konkosi konkosi ne di e na si konkosi mi ni so ni aja na go sa be ne ko kwa
0: wan ka na ya kwa bon ne pa
3: e mi cho da bi o me che sa tam no ne ejana no ye twen kirele ye ye free e yina se
0: ah escafo de ne woda na chi
3: eh ni atwe se first no mo fo ku di ku di someone e wo konto kwa na pe fo be chi o mo a otimi ko na ye ejana no hwe gunu gram pe fo no ho ma toko no o gano oko ene se ejana no uhu bi na no me na me ko ye ko mi se ejana na ayi onu ya ye nipa nan se no ye nipa nan so se yes ewi e kwa na dia ba wo mu fu fu fu ni bi ko bebe ko eh se bi do ho mi ni se bi ho ti ma tin peti ya o
0: eno da flash e
3: flash e ti dia ba e ma na dia ba ni wo mu e de ti bi kwa na ye ma sa ta mi e bre no so no abeti ya ho ni se na tra tra ti bi ho o kwa se fite mo no ma na tra ti se ni bi ho no ene ni nyina bi ni sa ye bubu sa yi no ene sa ni ko ma bru na ba no o mu huru bi disse me semiko ebia na kokitom omo sahwi timina ebia ebia esa susi
0: so na tonkon
3: eh eti sahwi no e kokito bi nyibo ba kokise mu hunu bo eti akwana no mu ni mabu se school no bi anu wala class na kokon wono o me se school wono ma we be kan de be kan de afesa na tabia ye ntra hwe eti na akwana na wuti tim fie mu ehu ade wo mu ni se e penisi unyame bo no mo akola la so me no
0: chese o so number 2
3: number 3 no mo ko wo fitinya na wo se ni verse ya kola bon ni se fitinye o kola bo tumenye yi wo ye de ko fi ah na ko be no tiansa fo no wo ay sa ay kru se ay oh
0: ya na si fo o tamas
3: am ja kwanta ay oh am ja kwanta sa no domina sa yo sam fi onu no ko sku oba ha se ya na yedi ni ko sku ayi zai sku ye bo ni ma na bordi kamo obo na akwache ma bibi e ma no ha no ha ko jina headmaster anim Elias o join pa
0: oni abi o jina
3: headmaster ku se lai ma se Elias o join pa
0: se ayi ne kini mo di fi ho
3: no awo mo ki jamo Ame, kada na se mami, fa ba ko hadi.
0: Na wo so san fun ni na chine fro se.
3: Eh? O mi de se na mi e fem gobe.
0: Ey!
3: Gobe,
0: o ka kunne fro se.
3: Eh?
0: Na fro se.
3: E di ene kutem.
0: Na na ni nickname.
3: Me, e di na wo mon. Oh, o ma ni ya gobe.
5: Nickname.
3: Oh,
5: mi.
3: Sa abrante na me kana se.
5: O mi ka mi nickname. O mi de te mi te mo school gane fem Lion Chemicals.
0: Lion
5: Chemicals.
0: Se fem Prato Boy.
3: Sa kwa na ono ka se Elias Ogan ba no di kwa no mu no
0: eh
3: otima ono ko foko emu mo bo fa be ko ko ti wo ko du so ko ti ba fo no twa se ne hwi na hwi mo se bro o be fi
0: e wo se fa
3: ja
0: se ja ma se si
3: ya ni ya wi ene ene
0: ja ma se wi
3: ene je na ba no akola ne de ka fi die uno ne be ka su sem kamon
0: wo ko ba
3: wo me ko school o be ko abon tin ono mo ko du o be ko di agro
0: ba te ti do
5: school ni na se kwala na
0: Oh, me fi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba let her keke na ihu na me for ba ba fie no adan a wo se ne ma no e ma do so chen me ma etimi no wa hwa me sha se aboda ma fifi me hunu ma pere die me ofa ba me ne de yiye etie ne ne ontimi ne mentra bim ye ko kai kai kai kai wo se ntimi ne ntra
3: o
0: wa ma me sa ko di mi na na nchen makoto love letter but ene ho ene cheki cheki sa ne ma
3: na bio
0: o bi an cheki akwa no o woni de woto o de yesu o computer siwa ama ne de so sia de e bi onuma hwe kwala bi onuma kra na okuta phone na bi o kwala bini
3: akwala de phone okuta yin akwala bi onuma o mun phone wa okuta wa okra okra woni o nyama me ba bitimi ji phone o ti e bi onuma kra mi ni mo hwe be na na me ba ketwa to aka che okorisu aka che bi se mapa ne password ese
0: ah o se no me ba bi wiawo e bi se de jama so ese ya dia jama sisi wa 20 papa dia wi ni
3: eh o mse ya baba to wi ase no eh ding
0: okay
3: o ti ase
0: okay
6: bibi sam ma se enti so si e sa dia che ni as your baby a wona ne boyfriend etie on fa na chida eno beti bibi sam ma se enti so si e sa dia che ni as your baby a wona ne boyfriend etie on fa na chida eno beti ni asori a sister nkaka wabe sori biyana ayeka
7: oh yeah come on
8: Ishra 104.5
0: Emuadi okay power musu mnafi yivya nene ya akwadanya me ababidi nkomo evangelist right ti inigwa ze mbudi yivya siya wasempa keni akwadanya me ewufia ha
9: bema no mi gane
0: yo mate mate
9: mdipa adwa sofu justice nyameti yase
0: oh okay ba usi mwache u
9: ya yastati ya mkura brimiti numa ya nakwadanya me
0: na uswa na okenya misemu okay
9: ame kone yes
0: ene sewa sewa taba hapa na mamfu mwini mwati wa bako
9: semu yes
0: sabre keja ateche mwono ateche no
9: data mnana kwa si ajima nye kemi ya boss
0: wadi ya ma yifo mra mitwe mwko powerful mitwe mwri pepepa na una ukuro power specialist ba hospital Collins Atrasi eno nti yankwe na yankwe kwa bonko mpa ya bemo wa hoto suonu wa hoda suonu na jine ye ewo wa yare semu tuto bia ye ni ye bi ya namu ntu bi ye mre bia ye nisu ye na kwa chun ya rea bre ye nti Collins Atrasi ya obache che ye nina sewa mwani ya mwa hosu wanya ya rea bia bebi ya sode krone power kuma jo
10: ya japia
0: oko de
10: na me nadum ya de menso achi
0: kama
10: kasa pampa juma de obobi
0: se kwa de se ago first ani jene na so no
10: eno ba wase ye yesu a yi essential no ye no se mo mo testify ni kire se ah na nansa pa we wo ho ana mo di kan mi anu mo ya se yefu eti a kire de no so so e kopa
0: me da se ayi
10: kwa se soja owe se soja
0: mahudi owe o doje adi yivi nansu mede pema wasana
10: wakasa mepa acho ya ya juma nti ni wabake
0: kwa mpani mfose diwa suburuku ibi suka ndiwa suburuku su ebuwa kwa kuwana kwa kuwa buwano
10: yes
0: ayi adi adi ya
10: watani ya zamsi
0: o wode ya sena yuso baha mitayo
10: saa
0: o baha buwa mede mana wa ya usiwa suya ndiwa na kwa baby
10: usiwa hulu brabiem na
0: diasubruku
10: diasubruku na diasubruku no kra dia
0: eno na mietu mebusa we
10: eh
0: bua kwa kwene kwa kwenso bua no
10: eh na se dia kusu
0: ana
10: se kwa kwene nya ba bi so
0: eh na ori ari
10: no ori ori ina chia wu
0: eh dia no ana ebi mu frene kwa kwa moto na eso a na ba no eden den no ya kasi bibi den wa overweight
10: yes
0: enti se kwa kwa nkwa nku didu ya banwa na maduana emba ane pimpan gufo mu kwa kwa nu esu kudia na iduana sa nyankwa na haba anasa emba anasa hako nechi enti kwa kwa nkwa dia ekwamu deno
10: that's it
0: ana kwa kwa nusu kudia obwe duyano
10: obwe duyano
0: enti duya subruku ebwe kwa kwa nu na kwa kwa nusu obwano
10: apia
0: so what ya se
10: na se the number one account station
0: ana mpe yini si duyudua kwa banya tiasia ukuru kantanka didida
10: mana se mebo ami
0: mebo namba ni instate
10: power specialist numbers nini aya 0244
0: 0244 54 54
10: Emma, and Emma, it's me baffle.
11: Sir,
10: it's and only a 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 0555 jane so a wo dwene ho me se na no bi ba hospital no kura fork me da me so di dine fruit to be a aho hene no ana abro me so a fe die no ana odi dwene ho e peni se ya na ensem e ha obi so di akobu se ne brebo no damage na koso ama fe aduane po no enye ne de aduane pia bon no ntimi ntibi ni etine so tia na etie ono a wo hu ne e ha no enam so me nkofo bi kura keke ensem bi fa ne ho a ebasa na ye nsempi e no ti de ye kan fo power specialist aba hospital dia mawo se doctor dia waben enti broni kura hu no so fa so abo na baso mpredu ani akira ye gusu aye je na se ye dwuma die mu no ye ni challenge bia e o ba bia na afia den and also the senator se kwotu sika gu o ba bi e na mba me kasem bi se ewi ase tre asase ne so na so nyame na ye kese enti ne obi ase hepatitis no o sabi nanso ne yaso na hwe ne anya ho adanse ne okura baso bo eye doctor hine ri akoso adua ya eti ne aho ho beja ne so ne nasia tatai we hu woni mu ani ehu so yare chese woni nyina jondisa gye aboso we ye o hawo a enumponye yade no no no yade na nkasa wakire yeso so beto a from adikan
9: tete ho
10: we ne signs and symptoms ya e chere se o hawo bi e boba eti ne yakan odofo emfa nkwehye hom ni aham wo yawa abeja ni paduane so obo ni wachi twe wono enye painkillers amu eti bomoden na etabri ne wo kwa wo ba ofri se wo yoke no me se ebeya bra ne beye liver function test ni bo power specialist about hospital fi se ne nipa ni ahoto ne ye die ne ye nom ne ye home ne ekwo ni paduane mu no ni nyina yade a edi brebo no enya ama brebo no AC apene na encounter wa na sento wa na ja wa pe baabi na abuti atwere na wada eti ne wo hu sunsanso ani wa wo de okoba so hoye no munyina mu hia power specialist ba hospital eni ti na nyumdre si asa ajebre si ye be sho nkura ne akai wo sa emfa ho wo pom din de ye obi ana toto ne de asesa obi brane de ho si sika nanso ogye no ewo he odofo umma power ye nkura bata miensa doctor de sisi ye mese nim de fo papa no no wote egwa mu ayemre ni akoyade eti ba bia wo bia wo gana no

0: no crazy you ask me some do so papa panchira 104.5 ebraso se ye de de dapo so beso mo nwumre na ene ye ne akwadanya me asen ehia biem akwadanya me onye so fitia no ba akwadanya me ofefa baby kakra sana oba bi sikwa mu na ene ye saka no ba ye niamma onu hunu ni se eyatos atrosem niamma onu na ni suni na dwim hunu se eyatosem ano obi yi bi kire bra kwasi bo afotena mu na ene so so ye betan so na fe ye di nkomo kakra eja majo pe we nu me
1: ye je o minia
0: boko de
1: kristo ada wo mu bon sam na bre
0: o sa
1: ah sa ye de yesu nti ye da na ye da
0: okay
1: na no so pese wo ha ye o nya kwen nti wo bre
0: okay mhm udi pad sey
1: mi di pad osofu justice nya meti ase
0: nya meti ase
1: mpacha
0: nya meti ase ne ye family name ana se wo be fai
1: nya meti ase ne me be fai
0: na wo family name de sebi age kun family ana boate family
1: oh eh do say family
0: e do say family okay ne kwote pa umre eh kwote pa umre mc de do say ohene de na na do say
1: yes
0: okay ufiti ana ba esem pakani
1: da bi ya wo mito abosunsun
0: sesen
1: abosun ye fie na ye bosun
0: to are bosun so akokoda
1: ei akom no nyina akomfo no kra me mdi ka akom ansa na obekom
0: wo akom da
1: adwa
0: na e frose
1: da bi o unim komfo ne bekom a na wo mame bodua mame be sate se di akom
0: e
1: wo
0: so
1: na komfo no ni ye ben no
0: ba na enye real so bibia si so
1: dabi
0: asa
1: ya ba sa komfo ne ni wa metima hweda chi aye busa bibia
0: aka no kre
1: asa ya adwene
0: That's all who she.
1: When
0: you can tell,
1: I didn't. I'm the bad junk who cannot be beer.
0: It didn't want to chunk because
1: hey, send them call for bow. A da, I want to be a quarter be a cacra. A Danny and Frank call baby a Tuesday. It's a Tuesday, dear. Why are
0: you? I'm
1: Cosmas. I'm Coco better 10 day, bitch.
0: Na mode ya boswa na mukuguo
1: enkukwo no ah ye sa ye no biwi na ye hu bi sogo sa bosum ne de wonu makokwo wi o ye ne ye wema no
0: bosum ni akokwo
1: oh na boda akwa no enkukwo no nu ade kogu akua bananim kura nkura na ba wie oh wo de kogu twice ne de ma om ni
0: ade na fra bosum sa bosum ye toy
1: ah
0: ade a wodi hu pen
1: oh sa de na ade na wodi hu na nya e sa oka
0: sa ba na mo bosum ye fere se
1: oh yeah kwamfo na mede nechi no me dia kwamfo me ensechi ba ko ni efre no ne busum de na ne defre ni efre kedewa yes
0: oyo ba
1: wa ha no e bema ba na ne busum ye kedewa e na ba ko so ni efre kwamfo du ton kwamfo du no kra de me papa bure ye firi nechi
0: opamno
1: okun maami bia kwa yo fa su kun maami no oburo no mani wi
0: na busum ne mene so otimi kunipa
1: ah oburo no mani wi
0: abuma no mani wi
1: yes enya busum na yoye oburo maami no okwachi maami no okom maami ne tira bobo na okusu no musa maami na beifo mekene no masam ena maami ne so onye beifo etu obotwa obotwa se no etwa no anu se no odi sam maami ne tirute no de sam ne tirute
0: chese busum achi nti opa
1: no busum achi no ana wamu wo ayibi ebuo bi ebuo na no yefia wo de mame si so mame si so nye beifo eti bre nkomu no
0: e fere no e na kanso
1: de kanso no omachim no omachim
0: ya bon ya chim ne di chimja
1: no enwimra no no de di mame yetu obo niked di mame yeti ko ebro no kokro no etire betire ahoma che na mame wiye etu obro no mane wiye
0: e o mkumo bunu kurube
1: be rai dade so baba bi efre ho kenuma
0: kenuma
1: yes e wa dade so baba sado na me maame ne papa wo fu ho eti ne ekọ ho se ekọ ho de a
0: na kosum
1: ene ja
0: enu modern tin na odibo suma chi ana se na o pibibia ye
1: then na ise ne efi so o mabeng
0: okay
1: na ye fi so o mabeng but ye ko wura mu no ade e ma mi free bosu machi ma mi ho se bosum e me e ya da ewurade frɛ me
0: ofrɛ da bɛ
1: ewurade frɛ me na ye saturday na ade bɛ kye kwasiada na akanfo wɔ da bi a ye se frɛ no dabɔne akwasiada eti na pɛdi kwɔfo bɛ ka nyame asɛm e wa abɔnte wo bɛ ye yi abɔnte sɛnka na ade bɛ kye kwasiada no so ye dabɔne na ye gru ma ade kye ye frɛ na dabai ye twa dabai ma ade kye na na tam ne nyam nwi ne kɔ pɛdi kwɔfo program na se e hɔ ye gyina hɔ no na me hu sa eni penkurem ensa kesi se ne ye ni patre ne msa na me hu se ba ye so so eti me kire wo ma me no mgyira wo no wo ma hu ena mdwane ye mdwane kwa busumfio me kwa na
0: sa ne hu na
1: yes me kwa na konforo ho ena mbo na mane se nana ma ba kwa ko hu ye bi opedikofo eyi na se ena me tena ne chese ena wo se e bewi ase ne busum ba kwa frem bewi ase na bewi ase ena wo se de wa mi si bo akonfotwene no
0: wo
1: me
0: twene na abo
1: ei meti mr conform na ni wote akonyaso mu amra refom kum opening bonsam de masse ne ho ne onyam de o
0: why do you call it bonsam
1: oh na na sa abusumsum nya ye bonsam adwumo abusumsum nya nyame adwumo
0: enye nyame foforo
1: debi nya enye nyame foforo ne nyame foforo no enye nyankopon foforo eye nyame foforo
0: na nyankopon moti ase
1: nyankopon no eye robo so asase a obie ni neti yes
0: pon a jesse bi ni
1: obie ni ho
0: okay
1: what you say na abosum no de eye gos nyame ha eti be o class e be wi ase na kire ya president na wo yi no ho de a kire me ene makoma to bi na mte konfo no mte no ho abosum fie wa nsa ni
0: se ta ba he
1: ena mte se nana nana ene ban ene ban ene ban ene ban me kire ya kon hu
2: eyi
3: so for Kenya akobu bi komi feri ko manu na aso obo aye aso ni konka bu mpa prebe
0: de konka na isi
3: konka isi
0: old one no
3: I old one no emi oni no prebe prebe na aso for de ka so mko ye aye o shina don mko aye esu bi ho be bi sa se su sore bu bu prebe na sai u bi le ko te bu no no
1: Bumpy, na nie bie na wo huna de no bia me kire ne bia no ho a ohu ye eti asema o ka jem se ne me nwane nkome papa ho e da no na ma me hu se tabu somsom emfaso ni so
0: ba me ba bio wo sa ne ba ye no na na me se
1: en sa no ba na me kire se na na ne ba ne ba me kire na wo hu wo so so wani ba me kire na wo hu afa o ka jem se me nwane nkome papa ho me papa so ga se wa ben me ba ben ni eni me what do ni he so
0: kwa ni ko bo ho da
1: me ko bo ho da o papa o e da na ma mi ho se sa sumo enye sum papa o bani
0: etu da ko ne ko ne
1: mi da ne ko aye no na me papa ni mada eti mi ye dem na me kwese o na mi nuanom so e wo asor na se o mu su ko bi ye nyina na me ye gro konfo no ho eti mi kwa da aye na me detu me kata mo na me ni eti mu ame sensa na se pio ese pio na me detu eti mu ko pendigo fu program na se
0: o papa ti ganyo
1: dabi
0: konfo so ti ganyo
1: dabi
0: this is asor na bi mo
1: ena I boys bi o ho kire me se a high fever
0: inch
1: and a chimney but miss what didn't me who many to say it you almost can't ya and a jar or mujami you know what's ah the moon sense sana so me confident that's a member to go for the pentacle for the bench a busy war a tree a what person do who many are me opening
0: what I call
1: yes I didn't saw me corner me di 2 minutes ewo nsenu man kame wu iko na mpese mi tiye mi pese mi su mi pese mi chese mi hu yira me ena di mi kwa si benchi du se ken adani one program omu ye mi kwa nini pa mi sakra ya kura na mi kwa na yes
0: ane uswa
1: oh yeah so ena japani kwa fobo mpa ye mame no mkache msa adia chinya mi mfami huna ye mkwa sorry one head bi go wo that is what be a friend since be a friend at Danny and where your soft will be in our sorrow once then we dey say nsa enti me sorry na do the whole night so man na me su sa na wonim pedi go for point ya me ko fie na me makoda no na me konfo no akoma ba ne busum bi aye friend at ya mframa ba a what him kk no ma be bon ma me prove say ma me ka tell say me mesere me nko ba konfo twene to be peer free dem na me ka che me ma me se me nko na ma sofo eh brada sruko kwaku wa mesra kwa nana de na me se men ko biem enti mensi abutu mfi ho biem nana me nuanom da sokọ nyame na me so atu minium ene me nuanom nyina ya sofo oh yeah me ma me wo ten ye nyina ho ye nyina ya sofo
0: biem wu
1: o dabi dabi dabi
0: ma me wu
1: me na me wu ye nyina ya sofo eto opadi abusunsun pa de enti me eye osuma mi kire ana me papa sa ma chi ye ku dwane nsuo bi kwonu mu bi na eno de esibitiri ma o
0: se okoye sa de de ne ba biem e ba chiri
1: bra
0: no mu wie wo dware wie de ne ba ye
1: da bi o nsuo no nya se me dware wie keke o nsuo typical scent opani na nsuo di bon ana ye dware 7 times a day na wo dware nyina so na wo mu bi na wo bo bi se ya gogo mabia ya na se bibi du o mati akase no ebi wo ma no yi na wanu na wo dware na wo dware na wo te enhyira from ha obi nam ka kwa mu wo beti sent wo
0: self bon
1: oh yes because what tell you know wo wiram eti dia bia se ne dia no so a eti gum ena no man so be dia no so a
0: omo
1: ne gum ena em se wo no so wo kuma kokwa na wo de na
0: so no
1: ekogum opani eya de fo se yenware anu na bobo ye ho bai
0: nenye na amaten ni nyina motiasi
1: sabson enya ke bewu se no enu a enke yewui enu a because that time konfo no kura na na osum sa konfo no obodam konfo no bodam
0: yo kom sa de
1: yo kom sa de no obodam enne me no ka sei obi fofro na tebosom no
0: onya modam
1: konfo da bi konfo no bodam kura ye hu ba bi a wo ku to ye kura
0: eti efiri ho no e na osakrai
1: yes firi ho na mr
0: sa no e ye osa no
1: yeah
0: okay eti at the age of 9 na wasakra de na na otimi ye
1: opani bi mr sakra ye no e na menso no kwasem ni gana frontier ni ye the whole gana upo bia no wo supa na me na mawan
0: ah oya ye ni bi
1: e wo do do de ne de na
0: ko
1: e pin from boy ataso no but bra na me be sakra ni nyina na wo me so na mr sakra ye no me afena se maye dindi na me nka me hu nko nipa ho ene adeade so ene pentecost ye bekwa nyum sori a eti mbo be 5 na me wo ho so eti osum no me hu wuram na me ya madre said ne me bom paye master te aye fasting eti fasting na me timi nyankwa akiri na esesu 12 me ko se wuram bom paye urade hu mbo because that was a crave from paye hu nimbo Ewurade hu mbo Ewurade hu mbo mitimi bo sampa Yesu sa na papa ko ay wo babo tetefo babo bi ya na ayi na na sesa ho na kura babo no hu bi na mafa ko se wiram ho so bo so pa yesa ti one day and I'm so die me so die na obi atro bible no quotations nko a e wo paper so sei na odi wuram nu
0: eh
1: oh yes eti Diana mesu ya meti meni no afa me kase bi ebia na wo ron mi hu no ewo mu biem me kase na mi hu ron wo mu biem eti kwa ye nyame fa so e de wo ron fi wo no e na bible so
0: na ma duro nyame
1: dabi dabi dabi dabi dabi bible so obi an kire me bible mu
0: ara wan ko school no chiri
1: openi unim ses has bre no o akura wo bible
0: okay na de unim bible
1: yes na mesu daye no na me kinka bible it is a mekofa bible no na me wo na me de be kire wo na me kinkai na me busa se no anu na wo se ho it me bible obi an kire me bible se obi sunday ye yi loto number se 120 na wo se kaketekete no me bible nya me e de kire me
0: wo dan kaketekete
1: dabi dabi dabi
0: what me kan bible sitri
1: opani bebre
0: ba kan book ni na
1: bebre ba kan si wo kra be 4 times or 5 times duma na obi okọ law school no okọ law no e no osun o atake no osun a eti obi a wo ye sofo no bible ni na esu osun a eti bible ndi e makayesi akayesi more than 5
0: why over and over and over
1: yes
0: okay
1: so because duma nya me body frame me eti me nya me duma me ye no me mfa me ho compare obi
0: okay
1: because kwa nya me fa so frame no na e dangerous
0: okay
1: and obi so wa bi nya me duma na ye ne fe and wo be ye bi eti me mfa me ho compare obi
0: okay ansa na ba be sakra no to me bi fa o pen to say bi a Oha asɛ ye before ko baby e bi friend be ye e bi nsu friend sa come na e ba ne so wankasa nkasa insu ana to me bia fao pen
1: me to me bia amfa meda but konfu ana ye di ne chino ene to de bi oha e mere bi kura me ne ko wiram me ne ko wiram ya wo ho no ena o twa no se ru o hwe suru ru o twa no se na wo wa na anhaba ye wo ho no na se obi twetwe
0: asɛ
1: wo ama no ama no obi twetwe so it me ready ekoso mi dani dano
0: ah
1: oh yes
0: wo di konfa ya
1: dani je wo crampon mi de na mi ho ho
0: ene se
1: na
0: wo hufu
1: na mi hufu ha it me dani dano no me be fie me boba amane ye wo ha no oba ye ni achechere no
0: ah ese ne ni mutia
1: ah no ma chese o ma nete no
0: go
1: ma
0: chese o
1: ah wo ba te kwa ka me nan e se ho na o twumase mi dani fast oh oba ye ni achechere no
0: achechere afara
1: ah na wo mo chichiri me kwa ko mo chichiri me e mata ho wo ba se me na se na ko ma de se na ko no to ma se
0: na o so na wo yi
1: o ba ni
0: eti o ba e no ka se o konye tumi fufura na o hie tumi bi
1: e konfor ba e no so se ni motia
0: e
1: na o mo
0: e punishment okay
1: o no wo ko motia e sa komta no ene ensuo bi o ne e fro e friend de sire wo sa komta de sire no de sire no be bottom
0: okay
1: ente wo sa komta ensuo de
0: eti o ti wo jidi se bibi a e friend motia ho na tumi wo mana
1: oh ti motia wo ho ena bosum wo ho se me kase bosum ni wa na nyame enu masem no kra menyi ni
0: okay
1: bosum wo ho ba bosum ni tumi no e wo ba bi okoka
0: okay
1: ha me akoda nyame the whole Ghana bosum bi enu wa ni tumi betimi ni me adiesie da
0: e kwa mbeso
1: oh se de wo tibi mu no so che bosum no bosum bi enu konfu bi anso ni ho a me to challenge
0: e wa Ghana wan kasa nkasa no wo se mpakania na zo ye difo
1: opani aduma chedie ni nyina nyame dia mame enti toda bia me ye program kra wa abontia yetimi soa wo bia wonye suroku ba e ma wo besore wa abontin no enye aswa dem kra abontin abontin kejeti abontin enzu da ho wo bia ye freze wonye suroku a wo da ho me bompa egu pie wata so me tigu no so sore nante yes
0: afibim
1: oh sabre mu na na o mampani mama estate kejeti dubai no
0: okay abuswa fo senye osempa keni akwadanya meo hadia NSCAC International sorry so ya friend CAC International Family Worship Center East Hartford City House of Uncommon Favor and the Healing Jesus Crusade eba na jumadie eba so butayani ni se Jesus Christ the same yesterday today and forever nipa jumadie sinna son Reverend Maxwell osay na kasa fo watu nsafeno evangelist Dina Samoa nene mba kubwa kwa na mdebeka ya na mwohu sawa na mekana semi mabodi ni mafrewo madansi dini ye wane kwa kasa jumedie na se na ewa Connecticut wane jumedie ni beko suwa juada kusi ya danefua insinya jumedie ya wamu AD na enyasa mketu wakura 10th to 16th enyasa mketu wakura na juada ni brada na mba yenu Zoom eno no eye church conference line eno no ye nwumre no nso pepepe edwada ne branda sa no be ye no ukuada ani fiada eso so ani animu ni animu eno be koso ewo 135 Benside Avenue number A3 East Hartford Connecticut 01 06108 630 pepepepepe sa no nwumre nyina e be koso aha na summer cookout and a fee evangelism event and also because we made that ewo Martin's Park on be bibia ho be de papa 307 Benside Avenue East Hartford CT 06108 on so ma bima mobia e se on call for abuchi ho e bi mo ewo be bia e ka ho no masem Connecticut one more mun ya bi tin ba bi shia ho obi so so ewo bro no foforo so na emu nwa nko ade a ene so mun ya bi tin kwa kushia ho na masom na e kama nyame bema ne nsaso na senchani bebere suso ebitimi esisi omo ebewie ayarasaso eye healing crusade no kwasi ada na ose so bibi ewo Ghana ha na ewo Ghana ha na se oso nkofo wo honmo a obetimi invite omo nyina no ma badwumade no ase na number abefre ni e American line e tuna de code no beso so eye 6462673714 and 8608309434 ena 860-374-8085 munkwai na nyame emfani sankamo afe bona go limited se se upe se bibia jeje wat se vila nche nche manu mune sreni adi adi bibi hawa jinea fa wenida su nina fa kokoto eye kinko one captain so ose kila bi wula shu mwamuwa nina asubi upe kufisa yudi yifu wajia tumeye pa umama kwa ya yifu enitine so frena koto die tondodo nibia bebanasa 0246-519012 ena Betano Casino uradinya me sa upe se utuko suropa na wabra boye vire ya ajise uregister Betano nibi na wabu tumenya 2150 na uchibia avita tournament na nyasa nketu wafa hushembi na sikana ya purugusa ano unye fiyudu ngotuya mfoti nishim afi fuma tu asisi mwadiba yina ahia juma dada enu niti ufu wadiba neno ebebu waupa dada niye Lumi Trust baby vite drops ene syrups na finuro dojo buy globin syrup na fake capsules ena tazo 400 sisi di wadiba no eye valuvite valuman valuvite us to life valuvite platinum plus tri nyini mwere ene honamde ene drupa niye afei valuvite valuman ahwa fentu aso nono valuvite omega 3 fish oil Valuvite New Life, Valuvite Beauty Plus, Valuvite Atroflex Plus, and a Valuvite Minocare. We'll be to a drug cream when I was in your hand before you knew and you're not forget it. It's our friend number, and I'll be at the door, 0561-088-666, and a 0561-088-663. Now, you better know, Jojo Vodka, say, some more transfer, you may not some better transfer, check a crap, dear. I just said, Jojo, see, Ponoso, before this, you want to meet me, I want to meet I just said, Jojo, see, Ponoso. Hey, I'm on friend 0553-959-654. I'm going to be a bar, Mr. Samako Diagrona, Fimon Mohode, before by a cow will be for beer on fire. Muntasuting. Nipple bets my dint and Montama Sammy, I'm going to be a bar, Mr. Bia Numbia. Ya de Conwa, Wakuda, Kuni, Nabi Fu, Modona Trasso. Motia Cotta Fosia is one a doctor and one Casawa. And that's over friend 0247. 776743 afi Alaska Star Enterprise so bia si dan ana wato dan ana se bia o ha dan ana se a chen dan upe so sisi mu a ko hu Alaska Star e ho asem na me ka kire wo no curtains papa bedsheet papa light papa sofa cover bibia de decorate dem bia e ho ne wo frene for 0256 330075 and 0200281080 find a person where pabne na wanum pibi bites ene na je se wasani beka se ogronte bomadna so bekwa kono pibi bites eno ne nsa no unya binu mu a oye pabene opanyo de baaye no wa muntim keke hiso kwa chiri pa do musu kona nanu ne so na daye eti wo the grace of selim eye myopia ethiopia eno de gumu eye papa obi onum sa bia obi ba bia ton sa busa se enye pibi amenom 0203 398 707 nana ye binu kwa fupanya on first week obre sujudi emopu omu nipa na di hia wo so ko yiye enti na sese bibi ha wo ho ba bi ya wo hene e panye sa ho hene ti ne jabo were se sunsun mu ade bi akata so ahye o chepa na wo se ukọ ni men kwa sore na ko asante aguna samai e ho na na ye bi wo fre no e wo 0243 134 535 abusu afọ yen kwa nim o ba nyam dwuma mu anka nim se esum ni han ni twaka wahu nisa abosomosomo ya mkwasi ya semu abosomosomo ya zaha ade na unimbi bie humbia na utimidi ye bie esande baki upichi sana enefa suwa osuma
1: yo semi miya michirim miya nima chiro mse ya trips iti mimi ye chiri tu mibiere ni mwebeti mabohu humbai akosi ye wye ye iti ya mimi yano die midi ma mimankofu sunya die se saa kwan wesu no omnam saa kwan wesu no omnam eto om secret no no ti me ni etire enu ti na me ye program a me ta ye bi na ma kire mu
0: enu no su afre he
1: aja abusuma na me wo mu no
0: akoda keto de na hu sa tricks wi
1: aja o me me ye fast se me life it me fi de kura se na m de call repair ho o ye na me jina ho next time se ya me fa ma biem
0: Sadia no mekura me di discount papa
1: yes
0: no.
1: Yes
0: na me po bui na me kwa na akwa no etu obroni die no na ode screwdriver shege no boni mu akosi ase na ode long pole ni bi esi mu kosi ase no screw ye obi ade ya na me mai no
1: that's right
0: obi me jisika sa
1: that's right So it's me misunia dear and I'm not conforming so nami beno nami beno it's me ma bebre oha and I mean my dear bakon se se konfobi be TV so na waye bibi se waye waye waye waye ya se mehwano waye waye ya me se ah e kwese no fa so yeye
0: now dey na nye baye ni kuta
1: me ye bi sesi ya debi nye baye
0: onye bayfo
1: debi awurade se dan wode dom me se de baye a se nyame amfa no mi a se nka konfon ko makuye o
0: okay
1: komo buya tre ene nipa bebre obi mame bi beto me na okọ konfo bi ho akwaje dobro mani so but obeto bi me ye program me ye tire mu no mame na nkọ wakwaje asabosia 5000 50 million kọ de koma konfo no
0: adi
1: yes so okọ pe 500 million ba me ye ya me tire mu no mame no beda ma se okọ kra no osaba fori mame because enye me a e kani sika nyina behwede no obani de ama enkofo bebre nye sika wa abusunsum ni akomu eye entrix bra me dogru sika mo wo diska no so a obetima yiska no akyerew but o enam se ye wono ni sika nto onfa ma akwante wo betere obeka jote abusun sika obedi amamre wo ho amamre wo betere no wono abusu pene mu ntime ye
0: ntia na wo kan general sa no obi ti mika se mi awade mi nware bi bio na me de wu obi su ti aware ase ne me na awade de do otafe na no na me de mi ku de me so awade de se ma nwa no anka ma ye me ho obi su si awade abon no kra unyi mi se ba bia ko fa na konfo no na na ye tofo obi obi su abene oba bi
1: enye konfo ba ko pe ne me di na chi o me di konfo modern me ense chi na wo ma na me di wo ma ti pa no na wo ma ye ko wo mo so so a wo mo e ko wo mo so so akona di konfo yi a wo wo kukuom da nta no yi ofa e ho na e ku jare nsuo no wabenye o
0: nsukankan
1: no waben e so last minute wo bodam
0: na waben
1: mu waben se bo bo bosum na wo ho bosum wo ho ba bosum no o mo awu kosi awie yo eti esum na nkasa ye fa na aboro som
0: o ye sure
1: oh yes o mo awu kosi awie ye akonfo o mo ni o hu nyina ya azan azanu no omde na mu na sen obi we fam se min kobubu na bosum bi ma no
0: eno so obi
1: oh yes obani nyame ma yetu ni o enti na me se the whole Ghana konfo bi entime try me the whole Ghana mo pa Ghana fu nyina mo se mu ya konfo nyina mo kuma na 200 na mo fa ma koda nyame dua
0: de ya wo ye obi twa ticket do ko benia obi tima kasa se ya
1: obani na se ya na etutu kwa ni bi etutu kwa ni
0: ni de mbeku o
1: obani so mbeku me na nyame ni power aja o ti ame se ni Ghana a comfort bebre ha o mo kwadi no e de buy every benin buy that will be intimate try mi koye program o brekum brekum mi ye program sa and am cause will be try magwalagwa wa wo try de jai se na malem bi na na try o tri fun kum e wo program na se that am wo show mo de na bi o sa dia ah opani eni ma good ni sa ne na sene no yeah me ye program o man pontene enu kra na ya no pa konfu bi twem ma no suko suru fun kim kejetia e bi sin obani nyame ma ye tu mi o
0: e de na osu o wiase
1: me mi suru de mi suru ye nyame mi suru ni pa bia o ena mi suru huhun bia de mi suru ye nyame se me se mi suru ni pa ka nyame aduma ka meja ye kwa soja fo a kire me na na kwasi adima wa me abom ti oda eni ma ma fam wo nyame aduma mu last 3 years mi ne so fo adum che du ya kwa wa kire me so eti mi suru hwe
0: ti wa mi suru ye nyame se ofri pichi wa dem se
1: eh madam bebre o
0: tu wa wa na de na kokan ho
1: ai da me konso ko ye na me aduma ni bi ho
0: ya woro ho na aka boxer no
1: oh da bi unim eh de be ni so fa do che du anya ya ye de me ko remand wo central me ko ka nyame asem ho
0: na o so fa yi supporter ne ka nyame asem
1: da bi eh ho de ho se trazer
0: sa
1: bet na mo so wo se trazer
0: sa tu trazer room
1: eh remand o mo se center re bebre
0: sa
1: but bet na ye man
0: fa I saw her the babu
1: eh bet there
0: na de be sha ko
1: bet there man fa ko obani ye nyame adwuma ho bebre hwe eti
0: ese ade ne de na okomfo aye a wo betima ye bi
1: o pani
0: a wo nye komfo
1: hwe akora nyame
0: o ese wo ye ne ma mi ensa pere so
1: akora nyame me kura betima yi wo nsoro de aguya
0: me
1: a
0: me me kasa
1: asa ah
0: mentrame
1: sa komfo ne ye ti no so
0: me
1: ne
0: mentrame o pani me yamu me nsoro
1: me betima yi ade agu toileting bag ba mo obi de akogya ka kwa na ja
0: a
1: me bubu pa no ase wo yam
0: ti me me pese me fudwo bat nyawo na me mo adwo no me pese pa fudwo bat nyawo na me mo adwo
1: aja na metima sensuesia me de sone ye be consume betimi ni suo na kasa me kasa emre beba me kasa nya e bidai
0: na gana ha nyina wonim wonim comfort mi ni suo kasa
1: da bi minim comfort mi ni suo kasa
0: apape comfort
1: ha
0: yeah onu duo kuta kwantri kakraka bi ori no mate no kan wa zam chiro
1: yo eti o
0: na ka bi ayi so mu gun sansa
1: yo
0: ori odi mu
1: yo eti anima ebro ha minim ye metim de srebesi ya sreba on esia me de metim de ade bi eti se nsuo metim de kubensu ya no metim de moto
0: ana se mbe bi amaya ni ana ye no akosua
1: ah oh yeah
0: ebebene
1: ah ebebene
0: so da odema
1: dabi dabi dabi ebebene ena ena me no kasa yi ena me no kasa metim amaja to dem ha
0: na ya kwesi chumbe jawo
1: ah dabi sa samka me kire wo sa sa akonfo otimi so omotimi efre fire metima meja metima di suo gu atare obi jabetom watare esewu ya
0: ne body
1: me di pie water be gum e jabetom
0: ne body
1: ah se se na o
0: obeto
1: so opening anima minimu de etira meka se etora bia no obi se akoda nya misikanti no opirichi a nka ma ye ye dadada
0: because of enemy bizas e usi moche adena asa wo mo bi mo be san ho bebere
1: ah unim
0: Eba wu preach na meti koko hwe so akra se.
1: Oh yeah, no kure. No kure se
0: we ba the Tom cassette.
1: Eh.
0: Eba the Tom cassette. Ni Tom cassette na kubo ti okra se.
1: Eh. Opening unim me kane no nyina na me wasoro di mu. Mhm. Waje se. But asoro no na me firi mu. Me firi mu no so me ya madwe se nka me te me ho. E bia asoro ya na se me ye ya nka so
0: na se ka kwa camp bia
1: so be wi. Nka so no ni page na nka me twen wo mu. But me firi mu no ena mja ye evangelize no kwa ba se sia de jame adom ya sa sori ya se ne mpae ba se dende e wo hwa meduma
0: okay
1: every friday e tra say me tena se wa be bia wo de bra na wo ba wo be hu se to me bi e wo ho
0: eti wo na ba so che se sia no fivefold ministry ni nyina no wo kuta
1: ba ni nyina asori ya tete bi ya church of pentecost na na pentecost na me to me mabubu ya ni sori anyum keke afugoso goso pentecost omo empatem ho bia yawe obani sebeni nuanom kra so mark mi say yeto nyuma et se bi sofo bi deliver gofo
0: ministration bi
1: ekoswo adom ni nyame de chebe menim nuanom nyina nyame de chee
0: enye nsu ya muko dware ya
1: obani ensu ndie hwi nimo na ka konfor bodab ka konfor bodab etu kan ka se
0: we nche se osu
1: nka e wrade kwa na ma na bodam because me
0: wo bi agware obo ho ban a unu aba kokora muye no ene wo tia se nti nyame na ma
1: bodam bra ya ye kwa ho no na me ma me a wo ten
0: ofensi nsu ofensi
1: e se ron fensi de se se mi se e be ye ya ofensi wo se de e be ya enwe fidie no so aha nsu ro de aba ena me nsu be kasa ena me no akosua wa ha
0: wodi nsu be na be no
1: metim de moto by metim de kubensu anoa metim de ensu bi a metim de anoa
0: okay na wo kubensu
1: ba ta se me de kubensu
0: ena de wona mona kutukutani
1: ya asa mabua me aha anadwo ade asa wunya bi ntom so ena ma fre producer so se on press ha de mani bi what is ena kosua no so me ma munya ma evidence
0: ye bedi
1: da bi mo be hwe se ya noa na ye noa ya because me ba ena me twa mu koto no kwa ni se aha ni se na mtwa mu koto obusa first secret man o wa ha me duro na me tia na me ndi ko na me tia me ko peko sua wa ha to eti o pani
0: so wa sembia so vazi
1: aha se ni nyina yesu ya de no john eti se me ye na u jira ho a no obi wa kra me tire bu kra still on tia se wonu se
0: e mabi me hwe usho bi na wa yi ska pain man se ska ran ko fefre as na o pichi ana mo mudia de kata pan
1: bi ah ya tete graphic go
0: na ana wo ka chere ho fo ni sese wanti manyo bo bo asu mo
1: se ah menti manyo obi amuma so 79 eh ni nyina meye ni nyina meye o okay na manen chira wade konfo bi ma adwen ba ko pese efifi ba haba mi no kumase ya grandpa sam be ho me be ka se ya tricks me be ka say tricks me ma be kokwa ya de nkwa mako 5 me ma ne fifi ba haba be 8 eti sa de me ne nyina no obadi se wo ye me gina ho na wo ye nko ade a me ye bisese ya matrem
0: okay bobo ahobai se obadi ka be no kusua na be
1: me di kusua
0: na ni so be ka
1: say suo no ɔsɛ kosua wo disi so a ɛnyɛ sɛ wo disi so ne ɛti sɛ wo no aduane no
0: ɛti wo ade foforɔ
1: ɛsuo bɛ
0: ɛna ma wo twa wade bi okay
1: yeah ɛti
0: ɛti abusuafo bra Facebook nhyira 104.5 fɛ na kɔda nyame ne wa na wade bucket ya na bucket ya babisi wo afa ne bag no bag kitu onye me wo mu ne hu ɛno so bɛ yipɛmire na tia mi dwane kɔɛ na kwɛ sɛ ɛti akunya ne so na memmɛ hwɛ pɛmire wo dem a me kɔkra anti sibeka kyerɛ sɛ wo de obu dina menchia no ti anti si babia obi aye chew nyumbo anti si of all people bukum one ofa odi na fe Victor Sapon ya mamunyina adwo ene enyumrei na nana basare so so ewo eye efija seramponso papa me chiawo mamike ona yesiwo eda mamike pabwa no ewo kenten krono nuku eja kwa mpenyini me mamo adwo ene enyumrei pa babia obi afi mia me nua bareji one ukunu oso so ona oye choba dede wonu nuem ho no ne nkwan de so kopia pa oba pa regi divine kitchen siwo ya mwadwo bebia wo bia na se wo brebrebrebre na pese otukwan konkan ana okum na peka papa eye bi na aba na sekufo wo pese modeka akwa ya mkofa sisi wate eye papa na mini manager kasai se wo de ka ne kokwan tin kra bo na kitio bi 100 million na modi akwa ba ifa ni 31 makwa ba modi siwo tama mpana mbutuka no eh kama pa eru nti se ukwankan ukota kwade ukota mali na ofi ho so ba ha no a eye the same treatment pamni GHS person ye adwuma eru nti mun fo mo ka no pa da bia bebo mo eh am fo 0557943607 ena manager number ni 0244412016 Kojak Pharma ena de Kojak poku do aba obi a wose ne ho bu ni dwe nti ontimi nkwafo ontimi nkwadwuma dro bebo a wo ye Kojak poku onye bia tipa ye ohunu masisi awa de onyina awe koja chako toothpaste eno na sese de obi anim se de o se ne sia pro na fe o ti wa sha se sere it your friend sere fe o se afei koja regular flora toothpaste nsusu be ma o se ayi na ye na papa obi an se fem no me ma bebere timi num nufu anajo odna ne ketra makan na sia fem no ni nyina enye o se ne enye koko pe koja pi koja f sensitive toothpaste ni bi na fe o de wash ma fo se nsu awo no obi kura Kuja Pharma ni manya na wakensi dagle nengkai. Central Market Kumasi yansu nyena. Eya fre 0244-559-597. Ena 0244-481-341. Diaku Bites. Ala walai. Bema bibe Diaku wadi mkunuma jese wabubo Diaku Bites. Edu yanisu unabit nini nanswa. Diaku Bites. Ade ntina uje ja uhamu wabana sura kweja uo. Jaka satentre na ye juma. Na sobe tima wabane sa bepa dia. Ajisi Diaku Bites edu mwa kajina muu. Bamadre efise ma hogani wom akeka duro pepre ni mwa ye nima bibiri ni womu a ebo ni padua ne pa mo moto ansana eya mo fre number na muntun dudum eya 0597 578 800 ena 0244 606 498 okay agombia tiedi no agombia kasus so sisi pa na ye wo ya mema de sisi ya de afebu onu kwa so an be ma ebergo brego apeja so mpeja e wudi chemu ana adwo ohia gombia afa wudi wo mu ani enu apia gum chaka ohia gombia mema ne bibiri saduane saduane kwa eye ani enu mayem troka misra wada bomadna so banu ma gombia afa ohavufo bi e wo sisi mu se mu wo ana se wayase na ye ohene ni nyina gombia ene bi ni ho ema mo so musisi ade nyina wasabu mu hawo afi obebe so oni feeling oda ho sa wasu wi akata so ei ne ne na ba ye dey ho so ma bere oni hwe osu hia gombia na pharmacy ni chemical shop ni over the counter ba bia agombia no nya na ho 0244 946 525 ena 0244 454 288 saso kontontom preko sentetia ne moamo bi na agifie ho abosu pa udi aduane si ho no mo asese na mo aye muma ntafatum no nwansene tum na kankabinum ni ade afro dem ho a misrawo uhia sa so spray ene ne coil empumisie na so so eye dwuma pa 0246 864 798 ena 0501 454 462 na obi a wasiesie ne ho sa wo kwa sore wo yie wo kwa aye asetena wa hivie ontuman emu ntutu ntutu sa o ka fitan emu ntutu ntutu sa ufugu mu kan kan kan kan kan mama dina na kopɛ mema